Litna suna kaya to ngato ti umo ya woro gimani nena muri e birala

ndani ya rumba Uwar Ominde Jasuba, salimia Samu Akiaga pamoja na mea wa Nairobi, Bwana Geoffrey Majiwa.

soja wa magam ukero babu yakimo sa Ronald mwalimu second wa charakanyo chinokoro witi makongina chashi atoto nyamai

0: ok ang mundo ganya. Dano ber maparo chien.
1: Iko. Ewa bada mo, sman ko masa sojo siyep na mawui. Eka chil ko chibu wo joseme. Mosna ya kot pala wali ala magusa ni papar. Eka chil ka bon pas mo sirebe.
0: Ochen sonya.

Yamagoyo siyo na wudo ganya turwa nadeng nade nadeng nyaka karango maka ywag nyako ne be kayod ma kata kayod ma chelo bende ango manobe ashe

nyo sana nango za koyuge wendo na ninonge kiyonge lano nyakuchie ninonge kiyonge.

0: Chikonya chikonya kapingo makanya thigi meri. Hey. Iwinjo na onge piano latne gitemo mingiona.
1: Ikla odero wudndiwa.
0: Nyochi winjo na onge piano latne giwacho ni kilna.
1: Ochilo manyakwaro chilo doctor.

nigoda muni wea ya wea linga anibewe nirile ojunya kisunga mano za miyonge anibewe jabe kidonjo nirimuwa nkuku kuoto wala sungola.